lokchu jamtu lebe tu gawa misu rangka lo gui chung pomu rang lo che ne kana chi yebjin ge bu gongxi sang bu ti chu su dang ne kang ne ji xi mo tu gan ye ke se nang di wen xing gong chu lam le che

ona shiri toni sheba ina chere tam donu chere la ngen ti tam ngen chen gu da kong da yere se na te yong ji na chere tam dong re ren yuwa su je rong shu ne che la ngen ti kong da yere tam si na ji na zhu rong ni ju bi che lo bu da che ba ong yong na ji ba ni ba za tam dong gong su chi yi ka re shon ni che nyu bo ren je wa san ba chen gu yi che ju shu che ren zho wa chere tam dong re tuen bi gab tam che ba ina Jata xie ni rushu xia gu, ji, tosa ren zi gu ba li, chere tuan si shu se teni ju je mi. Ni, ga de, ndang re tuan si ngon so ma xie par, nian gu je xie dong bong, yon na, do pa wong su nipo che de la tang ni, yu ni je shu se xie gu. Ren nian war, nga di kong da yue tang, ren nian ka, rong shu jata xie gu song si na, re ke tang, ren yi ni do shu gang, xie ngi ma lu yon war, ni ba, re ting ki xie dong ju ba tang, re xiong de lo bu de chen tuan ba. Sen, renyan sa gong di ye yun de tigu ba li, renyan je zao la rom ni, ga de renyan wi gao dang ki na nian ko je xi dong ong, jang yi la tong ni de ba ong, yon na jang yi gong de re de ni, renyan xio gong de xie gu, renyan chong che ga, den jiao ke de man te de gu ba li, lang sen jia la lian ban ru ji mi, cha xio che wi du je, ye zao xie gu bi, duan chen ga yi na, ji na, nao xin yin da la do ke xie ni, xie re nyong zong xie gu, ni, Zhurong ke dang zongbi nye ko de ye ko rang chang chung la nro jimi. Sen, de kong nying ba wong, zhong gu de cha yu xia jimi. Zhe, che wu dang zongbo re che chi jia jimi la, rong ga di nying ko de jia ma rong. Nga, lu xin dang jia zhong su yue sa la dian ni cha yu xia jimi. Zhu, lu zi dang shu zi su ji ka pa ma jia pa dang, li la lu che la wi jia ngin du jimi. De kong de chen zao ba wong yon na ya zhen qianpu yu ci, lu ge li la dong nang qianpu xie gu ba li. Che lu xiong ge, Nian ka la jeta yu gu sam si na, ji, ga de che lu man te de je che re song ni di yong tong yi na, nja ta me ba yi na, nye de re tin tang sa to, to kong tin su to sa re ne po wa tang, yong na kong le tang, to kong ki to sa, dong gu su to sa re ngu ni yu gu ba li, ni ba, ga de che lu lo bu de je che re song ni kong le tang dong gu su se ngu song si, nye shu da dao tin xie ji, ngu su kong ru de su xie gu ba di, bian na lu zi tang, dar cha, ma gi chen du jie, Nari su tabu, du da nye shu da ta tong ni, nye shu ta ba zene xie gu. Da tong taba tang nyagi ji rong nye tang da kong nyam da tong ni, kong li ni xie par zao gu. Sambayi na che lu man te jie che re song ni, ne ka de sa ni rong nye nye ka la che ci. Cha di yue bi nye shu di chi gu ni, nye yu xie gu ba tang. Yong na nyu nyong ngong gu li tang, ru chu ma che, bu wi bin ji su zhe gu ba tang. Ta na polo na chu su yin shu che wi, ngui di tao chi tam ni. Nye yu xie gu, jibayi na yong xi jia qi wii tong qin de long ko go di qi lu dang che bayi na. Nye de long ko qi gu dang, zhama dang bu ri dang ni qi lu la ka de de xie gu. Ka de zhu rong dang re sa ni qi lu dang che na, yu nyang ngang to sa ri go gu. Nga ba, qi lu xiong ka, qi jing ga wa na, ha jung nian ka qi wii xiao xi li. Ka de ngi ba de qi le ga gu to na, gong ni qi sang ba za ni ga gu. Ka de sang ba me par qi la ngi ba de ga gu to na, ga du bi sa cha dang mu rong. Kyo yong bi sa tang che che che la di ma sa bi sa ni ga gu. Ba che tang tra do tin sen ca ma rong la chan la ma ga ngue la gong ba ju sa de mo si za ni. Yu pi nan jian lang la che ta xie ba tang gong ba ma bi gong. Yu pa ken ni che jen che do shu sa xie gu ba li ya.

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo dupe chichuyi, muchi hinsa lembar chi.
0: Mi chiki, zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhuwani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, yongwa chi.
1: 미리카기

0: So you go kang se shungjo ki getting ki chidi digbu shi dongwa la. Ti to la ya khyabda chebe ki lupdu ki jayu chedin la ya toguru cheze anangzo dadu ina da jira teta la ya anangdu tongzo dalo neden chene ane yikyu jayi jayu ki le tunpewe ki tuju la ya yisa nanggu ki tos.
1: Dagda re la. Ta ji miksa ki tuju tinte ji shari yungdu yinba ina marung kogjang chigaya ki ya jiruwa chamba tenzu ye da.자차고차
0: Tine dang zu yugzhu lume ki angchang tan topdan la geri ki angchang tisin yugzhu la geri so ki jiyu ki cedin di rangar mi xian la zheba xam yana gejin so su guru mi rungwa. Dang zu dumi rungmi gongwe ki tokung ki angchang tan sanwe ki engyi yorba tonzu yakbu nya za qie guba tan qibe ki da chakye so la ya guju qibe jiri yin dudu du chawe ki tokung ne ma tuan zi ni cedin di qirimi yarwa qie guba.
1: Taji tuju tonga ki loma tsuyungyo na cha xaaba inayla mingdu gobya gopsu ngaybaadu ina ta te nima kaxia di ringla ya kabaadi inji minji ki xaadung tubari ya ganan chi gubuduwa la. Taji duomyo yungmi yungwa da chirin duwa gopsu ina pyo rangyong zhong lopsu yikyo khan ki tuidu du ina chindung ki lamne yikyo ki lupdu jiyo ki ledung ki chinggui di da ta kabaa ki lamne tonga yinsi chirin di dhibay xa xu zang ta tuju te ringla ya kaba ngui ma jeba na la asi, tada me zaya ma shu asi, tenge tsula ya chengu shue yin la.
0: Tara re, tsamde yin ne, ta nganzu kya chi tuju na su, genge loma yong la yu se chumze, tom ne rengi ki puksam nange lobra chimu te la, ane yuk chue be midi shu yin la.
1: Takda re la, ta loma tsuyungu ne cha xaba yin ne le, ane yikze di tang ca du ta, kende jangze kende chung yu yin ne me ne, ta si sang zang le cha yu
0: yin ne dwa.
1: Ta tang ni ca ba re, ane ta ma ki ba ta simbu tobu che che ma shu che. Rupa,
0: taji,
1: dunla sii guya. Tine yinsu na, ta talo cha xaba ina, tujo di duk su caba da zimling pungpe gangze bolio jindu di. Ta loma chungi na cha xaba ina, legi egi jik karishu gore. Lagda, tinte che shu jiri simgi du. Shu zang da, jindu tinte ji le su su da, duimu shi su siya yo re duwa la. Shu zang jindu da ye, unay da. Yaji loma chungi na cha xaba ina, tuzu yabu chi kesu wa la. Ani jindu tunzo le, yabu ji si chu gu yo re. Shu zang zimling pungpe gangze bolio jindu ki ngu na cha xaba ina le, lo shi tu jik re zhuba. Shu zang, talo jindu de cha xaba ina le, jik miksaya ki cha mangbo chi duwa la. Tiyan da nidong nishu ziru le tupia tse jukji ki nimo ya ane ngu su da jindu di gozu bari. Bijin ki tuju ngu na cha xaba ina tupia jungi ki cengung ki cengi ki chuju sumbari ya gozu bari dinti chire rwa la. Da tiyan Mosheko da Kanada Eriso gyagab sungi nyamdo ngerwa zimling pumbaya jindu dinti chire. Shu zang talo yo jindu di shigun di ina le chiru dan yo re. Ta talo ina jenshu ki ruga di shibju shibye yo re. Shu zang shibju shibye yu du yinba yinna zhen yu tie rengxin ge rin ru zhuya chi. Zhen du de cha xaba yinna le dawa chukbe ci juk ji yin ne dawa dunbe ci juk gu yin para kyun nima sumju suku zhen du rupiya shi.
0: Tara shi, ta ta tingi gangzi bolio ge zemlin pungbe zhen du ru tie chue le yinna ngana zu zhonggu ge xianjibe yinna le da xianjibe ge le gana xiu dong a. Tini ta ngana zu zhonggu wa yonggen gwen le cha xa nene le si ji ji riba la.
1: Xiu
0: zang, ta tia zhonggu xianjibe sum nye du nishu zi zhu le gangzi bolio ge zemlin pungbe zhen du ru ge xianjibe na cui du. Ta nye du nishu zi zhu le aga mu zemlin pungbe gangzi bolio zhen du ru di da go cu ba riba la. Tia zu zhonggu ge ge ji rinbe xianjibe ma ning tan fu ming ti xin zhonggu Gezi rinpe le ro xianjiba zhou fei kuna su sumi na nidu nizu zhu lu a kumu ge zemlin pungpe gangzi bolio zhendu ru ge xianjiba mingdu na cui yu ba tan kung sum ki na da xianjiba zhou tan tixin nian tong ge xianjiba le ro xianjiba je ki mingto ne ta ting ge xianjiba le ge na shu gyu ri du la
1: Tak da re la, ta mei si zhonggu gegeb ruga di zemlin pungpe gangzi bolio zhendu na lo la ya shu tubi yo ma re yinba yinay le zhonggu chubji mi nyung wa ji zimling pungpe gangzi bolio zhendu to la ya tuan ya re kondo jirang ki shubhe xianji pa kuna sumbu che te ma zai be zhonggu da tuan zai mangbu chi zimling pungpe gangzi bolio zhendu to la ya tuan ya re duwa la bina cha xa pa ina zhejiang yi wu ki tuan zai mangbu chi zimling pungpe gangzi bolio zhendu to la ya tuan ya la ya te kong na nga sa ne che di che je ta tanda yung ngu la ya li pa tinte chi re duwa la ta tiyan yi wu ge ji chong zhong ki chong du ji ki

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chijuyi, mu chi shinsu lembar chi.
0: Mi chiki zhuyang si, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinu zhuwani, ngamji dende, yangtsen shiki.
0: Sochu kang shiki, yu ki minam, gyongwar chi.
1: 미리카기

yongda xinbe, yuren gu na, ruba yundin de nge jue la, gandhi te gawe, yuba dong bumi yi chayru su, daisi te ba dong, ruse ni, jiong nga wa su, jindra ngenpa, ra dong ramba jiong si. Cunlong jimbo mi ba lan jiwa. Me xe ge cunlong jimbo yin min ji, me de ye, lupu ka su su ye, tun jo nui ba, ji du tu, cun ju yu ba re. Cunlong nui ba dong, do nyang nui ba yi bar, jiwa chi zang yu be, do nyang xe nu la, yongda xe ba le, me xe ge, cua jin zi, to re dong to, do nyang xe xiu, che re dong de na, Gumba ya jela dene lombi yongda dong. Di hita yi xe dong ne, gumba ni sate jinje sangu nyamba la zupo long ne. Laba ni rongin de, xiong nyi se jomba dong da. Gumba ya je ya jaba dong. Yong na gumba yin xe ge, nyaru to ya de, gacha jene sumche par yun chung xa gu. Gasi yongda ju yurang chui, do nyang xe kapu yin na, laba je ge jiongwi san. Ram chu xo la dene ruchu pa re. Di da gumba ni remi je, nyeri la ten nyi ne sumpar yun chung xe na canpo re. Luna Jungribi, Gengwan La Chuna, Tongjinta, Yadu Dalu Chabadong, Yukasu Yuna, Donyang Nupala, Pimbachi, Mese Yegupa Shela, Gongsaji Yunda Dida Shigur, Nipada, Rungi Ki Denjala, Zizi Shene, Sala Mungiwa Shagui.

0: дэн тапчулы.
1: Nga ngakil wazgi yin, chalung dhan rukgui pa na nga ngwi nishe na jun margui pa shigiri. Oanchang ngakil ngipu dito tachil matab na nga senpa ngoma chikyo ga. Yena yung yu na nga shira yungdu gigi dayo naz yonu tre na nga senpa ngarki chiri yung ga.
2: Apa, chiu nyamni chi na hu nyan do ka?
3: Tamu shira chaknari, si ma chiku.
0: Di jesu chin warmilim dandang kore. Dertin baba sirlimshi neyim dintab chuli.
3: Panba zi nu tabga, li gara nian cunji iwa me ba na hong songi wa shig maari. Yina yang shka cha chi hi na, cha sunji gana dun la dung dogi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu rga wa, panba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung lang sorim sha zi ka zab zi tang lam la rang zi la song chung si ni.
0: Pusam la kindlesha, tasim la kindlesha, batsun la kindlesha.

Yaa longchun tang chawigin ge nzashang siwi chukulhanji kinkam zang di dar tai nang a zo thari yang zhong yang longchun nian chan pichab le kung wo rkin lam chalam jir za tang gan jir kishibi le chan nang lan zum shiong sung. Ngay na tari gar za tang gan jir kishibi le chan di zum zhig ba dang dung zin ba cip tan dur jie yan. Re de na tari gar za tang gan jir kishibi le chan nang de guo zhig shui le ji na zima ban cho ge che zhig sarui nang ge mzhug mo shibi ji tang. Zipa kawa tuandrib jiblangwi, man wamo cetak rangja maa shibiji. Demin tarung zipa kumchuk jab tang zipa kawa cerang la sukpa ga zi nyamung ga gudruk shiwole. Dayna lezin datak jang chechak gan suwi warsang ni nyagang suwi darsar njirurmo na.

0: 장든 대첨내 주비 담제 왕줄은 더니시
1: among pinnas jili chepi skeje da dun dunin jile
0: chamsel melung
2: rejgu na ba dina gongni na ba zu nyalim de ju hui jina chu ko yang na tam jil de yong se ji chare ju hui de na kalu wi jong lim che de ga wi gong tong wa la yu che de chen kur hi ji ji be lang kur ser de lu ba re de lin chi nga su shi zim bi jim jil nyin tu ba de nyin tu hun ma lig yingi se le ji za zhig niu jie za tong zhi zong de gong tong de ru wi lam zhu wa de ne nyin ka zong kuan yin bi mang tun gan chen ker ge ba de ne de dong cha ji ge kaluwi nyenki nitsil mafshung kung lag zabzub shil gipi ingan mabdabi ganchak kagji kargipa na jingtir matini ji sosogin ganchab sheka rin kargyu izgi. Ri taak tamjin da tang jaya yo bi jachimga jinghi na mangtun chimjunga tuancin abjaa tang jagni bi nangga zaachig nyewil korjig tampabrida. Zaachig nyewil jigun giig nuhchun zi na nyenki nitsil zonkwan jiya mangtun jing ganchak kargi. Nyenka na rangshunga jirchini shungwa yi na Zatik Niyul Shenkwan Jiya Mangtun Jin Ganchan Kirmargi Bara Gansav Insam Trachigwa. Zatik Niyul Shen Tupja Ba Insaman Baam, Yangna Gingi Jia Cali Gwa Niyim Jung Mai Biig Nuhchun Zina, Zatik Niyul Shenkwan Jiya Mangtun Jin Ganchan Insam Kirgi Baab Chacham Nang Saur Kulyuka.

Tsering jigme ji ho che ji shig tog tog zeg ne zig bo xi ga zam ka lu jir kang dan zi xing. Li ga yun bi ho che ji gu ren ji ba dang. Li ga yi bi ka lu wa do sar yu bi lo ma ra ma che xie zhen yu ba zhe. Ho che ji ka lu wa do sar lo ma xi ki. Zhe wa dang li ga te ni ngan ngak dun zhen ngang zhig xin bi. Ho che gu su xie zhen yu ba zhe. Gab dir tsering jigme ji ga sang tong bi. Ngang zhig ma xil lo lu xi dang. Chakur arang gosho la rag liyo ji hirgazhig xii. Da na wuzhung shamdu baadu lirig zani sozhung hirdeni ji. Hochil a ngizhung xii sar abjinda tongji yu biya namba xigra. Cirang zhigmi ji dan xii tanglin xii di. Ngizhung zachibi ngan karni di cu ngizhan xii ngzhoga yu ba zha. Kongi

ngazo kawe jongdire, ngami tu ni. Pyo ge ringne chungwa nga yi ya ki, do gara ribe kongso tokpi, lu xie tang, cho gara, ruyang, lamu so tu mi gyu zhe ki, ngunbar chubi rik zhe namchang, pyo sung chobu te gyab gyachir chung yu bi. Mi nam gi, lo gara gi gyasu xi, nyan bi mingne pyo xin yu. Xiam la, riu Himalaya xiba ti sen ron na.

kangulia nyebu yugen suyungne chashana receive ya troyegi kangur tinje to wata kyage toni shubine shandi zishin chas yang chobu kha ji ge da kangre kyursu che din je kala nyebu to ani nyurze le jung gyo bu yeba an din je ji ge tan de songdang mune chashane da da hang sor da go bu se din je ma bu to ga an din je ji nyebu yu de san ba ta tan de kangur shunye mi maru man chu gore ta yin ne kanje che je da Kankuru shu na bimu yamma nubegi tabshi shi warisi na yudengi shi. Ta nga na tsui Kankuru duksi shundu zamba, nye la gubja di raba, susui sukbu rinze di ya duinze nyumji shi shi kukudu. Ta nyumji shi tan di le ta tanda nga tsui susui sukbu rinze da manja indi zamba ya nyumji shi tan loha duwa. Che zang ta chawaya ka la ya di gorgi shi cha mangpa jikdu. Che zang nga na tsui nyumji di ya wu che che ane Kankuru shunbi na bimu kita karso wari jik. Darse di zhung yungwa, an bimu ya dik soo duwa, dindiji reisha. Ta tando gangkuru shunye di pokdu zhungwe luize shik reishi sunsha. Ta jiri gyugshara luye inari takchung yaya soki luize tang dubar yina, gangkuru shunye zamba ta lubur ki dabshu di jambu yue zang ta ngana zu bimu ki chumru la mugyan shimbu tipsik ma reisi. Ta guigyu suri shimju mine cuzi chiye la, lamu nyumbu ta Jingrim Gokshu Wola, Ta Tseri Tan Tunpe Gwone, Gangkuru Shunpa Yina, Bimu Ya Shuk Tepse Di, Jirtan Chepa Yina, Sobyu Chise Ki, Dab Lekor Tsa Ngane, Jigza Chubar Yinpa Tan. Luze Shenda Ki, Bimu Ru Shukien Tepse Di, Becha Shana Ta Ngana Su, Kumbha Budi Ruwa, Ta Sobyu Chise Ki, Dab Ni Tsa Ngane, Ni Tsa Gye Par Yinpa. Nibdi Gawar Fu Ki, Bolo Jidu Sampa Yinsu Na, Sobyu Chise Ki, Dab Sum Yen Yinpa. Tando wangqiu polu zidu zamba sukbu jizai ki dabshi yeme yinba. Zubur dudu zamba da sukbu jizai ki dab nga yinba. Ta jesan gangkuru shunye di luze shimbe ta dubu yinna jir riba da bimwe ki chumru yinne rida darse tibye di riba dikzi shi chung yuwa dindri jiri shal. Ta gangkuru shunye di le ana zui shane la ya jongdar chwe togudu la. Ta gangkuru shunbe gyurim chwe la Lashi gyabdun ki shane tsangme ki dupshu di chiro chudoba maasi. Tatando shane tenzu yinsu na bimu rangchung ki yomgo yoje shikdan chabu yubi. Ta shane la yina shuk lim na bimu ya tangbu yungi shiisi. Ta mi kaji ge kanguru shindu zangba bimu na yagi gyumzen zodi karirisi na gubdi machawa. Ta di kuanglu shubu na ishinga na su gubdi di riba su su sukwe rinze li ya dunje nyumji yagbu chikuyoba. Machane yungu meba, tochane yungu meba riba. Dindrejigimba, ta gokshu dili chichakba. Tanto sumbadi yinsu na gangbe gangkuru kurdaan majigbaji riz. Ta gangkuru shunba gyungkyung chibayi na sukudi jasamayis. Dindrejig sunsha. Beijing Qinghua Changgeng Mingkang Chagi Suri Zengka ki Bumra Mingba Panyu ki. Ta gangkuru shunye di Sulung Dianpa ta Sulung Mebe Luze Songto Jinwe Guigyu Nambu Dindrejigimbe Lupung Yonggi Ta chakze ki nyubi yinne shi nying ta lowe nyubi shane ta rube ki mala jitsi mala chi sangma ya pinto chimbo yu chi sung shi. Tanto le chin tibi ditang tu gyuruwa. Ta chunyi ta tunbi gangkuru shunbi yinna lebe ki tsote sukbun chiru chu gyuru gundi tupche ta chenshi suye li ya pinto yu shi. Ta tanto chakze nyubi di likju tuba. Gangkuru shunbi yinna ta nying ki pertin di che kyo su ching ki che da chak gyun la gun di tup che da chak zi kya gyi pa ta. Rang wang mang ki yang ji dian zi zang si tup che la di ne da chak zi ki kar so le chi le di lek shui tu kwa shi. Tanto rube shuk che chi ru tong tu pa. Da di rube shuk che sti zang pa gu mi du sik tu wa. Da rube ra ji ti ki nubu tin che chi dian pa pu xian tang tong cha so wa ta ge so be nubu tin che dian yo shi. Ta gangkuru shun du zang pa Rūpa ya wēsāng gī shūk tēpchē gēkyū dōlēn chē la gwīndī tōng tūpa tāng rūpa gī shūk chē rō tōng tūwa rēs. Tā rūpa gī cilu dī shū tūpa tā tī ngā nā sū yu gā jī chōgū māngbū jī gā nā wā shībū tāng tō kāpa shī. Tā gāngkūru shūmba yī na rūpa gī jī sāb gī nūpa yī nē rī tā tī dāi shē sīk tōwa. Tāng tōng cā sē gī pī nū tā cā sē sī tū tāng bā rā liāng sī gōr bā. Tā cilu shū nū jī jī shī rī chū gu yu la. Gangkuru shun simbe jie le ya, ta pinche tida tantung chusyu kashi gyungkyung tupu yuwa shi. Ta tantung gangkuru shunba yina si nyingkyuru kog tupu yuwa. Ta tuyun rinbu